0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pa a salvar a gurle gumut. Ligia dando lubo ile, una haboy kaiha anua dirubanya, lani abameme, uguchile. Ligia ua lubo nibusi garilan liro, buingi ulu, lulaguarunia, kai ibirigo. Arinya gaini.
2: Na dimu na kwa mwagu hundi biru. Nere mwagu lwagu kweli hundi na adhamu ni.
1: Arinya gati ginye.
2: Nemeni kituka lwagu kungi.
1: Arinya gati ginye.
2: Anaha hama isani uhalishi kumaya kungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wigiti hesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hong gregi itralinya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni mia binti Kristu lun lidere gunia angelibu lun lidere gunia ladiga ogun abraham liabi lun tilira gasu meha itara lubala kai silibiri luliabi bala lun aba melan fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafigo hongrigia lau le dere geragun lungwa logu gurua ani kaiti sufri luboi ani hauche kwa lei mafia gwento gayara ati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
3: Hebreos capítulo 4
1: gwento luboiti kaya nihe kwa la bena kurenyu ngon lunga yara la webeluru lidong emera aguni le erense lalibi buingyo lunti kounigi wama siyandu kliyemi webeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apurichi ho waliginye uganu logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichaku gama lumu meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
4: Ligie na afinye liboi, lida nigaji, luwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
1: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma genveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nveju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi madi luwagu lisedu nveju.
1: Ariya wagoya ligi ya tida lereru itar.
4: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera kwa gwa hini.
1: Laudimure iburile, subuti wa muti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligi la ransi rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lido emera agu. Lugundu, adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunyi, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwati luwa iluwadi gmeri, itar kai le emera agu meha buingyo luwa iluwadi gmeri. Lunti luboi ti wafa agu, luwe ebeluru lidung emera agu niligia, falati gliyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao, aba efeinto biya agwati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramada gu loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbe laguse ragadini. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libai sielu. Ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubai deregada gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebala Jesu Kristu. Le wafadi ya wun logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ya ucha waguni kai wagia. Gama lumu mafiku nghati. Ligie lunti.

0: luha digni lelu baby. Luhamani chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya, hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei, luha digni leburiba bay. Ubaragen lira. Abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati guribati, habai chua luagu, kage li sidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadugin kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuni, mona butilou anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumutinya lubaragin lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun ha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha da le seguhali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara uwa lamuga nikata lularedarunung lida hafuridu. Abagri dhama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagin abai bagari lanilan kundan, lunti lumi hirunu vinyene, wile dimure abribani, marinya galigiyame iyeni. දිසලා අලුවයි වයිපද අදගලල බූදුවයි අල්ු හලයි තරංගිරු අවම ලපාලවර දදග ගෝගීරු මොතියව බොරම බූගි හාරු චගෝගන අගම්බලයි හෆොරිය දුන්ඩු අංහන හාදගව නිවරිවති මගෝදති බූගි හා
0: කපගේ ගඥානල් දෙග වරිබති හුන් අහන් ඉචගෝ හුන්ගුව ලුහ දෙගනේ බීති සුන්වාද ගමලුමු ෆලෙසි වතු අහන් අසුෆිරිරා ලදිග සුරුල්ලා හිකාබුරි මන්දුෆ්දෙ දහුමා ලොයි නියාබා මදිහිරි ලිගිය මේ හරිතකුන් රුරුගු හුමා ඉනෙබසිලු ක්‍රිස්තු කෙසි හබුරෙමෙ තිදන් හනිගි අරන්සෙන් හුමා සුන්වාන්දා ලු හොනබුනිය හා අල්ගුදුතුන් කලලෙබුන බෙයි හෙමෙනිගි ගමලුමු අදුග හුමේ ලව් ඊසියනි ලුම ඉනෙබසෙයි අරුමතා හනිගි ලුහාලා අදුමරෙ බඥම් වුරිබා ලොගු ලුබුයිදු හිගාබුරි කෙසි අෆිඤතියෙන් ලොගු ක්‍රිස්තු නිබුසෙ ගරි හමාමුග ලොගු හෙරෙනුන් ගුවනාරිග බුයිති මාති ලුහ සුෆ්‍රිරු ලොයිගි හදගනින් බුයිති අහෙන් ඊතර ලියන් ලුබයි ලබුසෙරුනි බුංගි සගලෝලා ලුහ සුෆ්‍රිරු ලොයිගි හදගන් වුරිබති අරිතගු හුමා ලොගු ලුවේනි ලසුෆ්‍රිරු ක්‍රිස්තු දමෙහ ලෝබි ලොගු වෆිගොන් ආබ වොයි අසු ලුසුන්දා මදුරුන් තිගෙබෙ ගමලුමුන් ආබ ලසුෆ්‍රිරු වවාගු වගෙය ලෙස ලුෆ්‍රිබෙයි ලුල නගනිවා ලුබුංගියු ආෆරුව තිහි ලාගුබෙයි ගමලුමුන් වීමති ලානි සිෆිරි කෙයි සිෆිරි නිදු තිගිඤ පුරිචි හවුන් සිෆිරි ගුහා ලිදබඤ හබාර හිලාඤ සිෆිරි හගුය ගිරිගිය මෙහා අවිවා දුබඤ ලිදා ලිදානි නොවේ ලවසුන් අරුෆු දලානි බුංගි ලුවේනි ලුගුරා සුහොන් ලිදාලේ ලගුර බුබානි තගුමුචු උගුනි තොල දගබු නොවේ තොයිදා බොහ සල්බර විදිරිග ගිරිගිය ලව් දුන දුන තිලිගිය ඉතරලී හමුග කෙයි ලිදුනරි බදිසෙයි ගුවෙතෝ ලෙයිද ගියඹෙයි වනගුව ලූ වසල්වරු මම ලුන් ලරුමදු උගුබු බදිසෙයි අරුෆුදරග ලුමුති ලොගු හරුමරුතා වනිගි ලිගිබුගෙ බුංගි ලව් වෆිඤෙනු ලොගු ක්‍රිස්තු ලොගු ගිඤෙ සල්බදිවලා ලව් ලාසනු ක්‍රිස්තු ලිදගෙ ඔවෙනි මොන්දෙයිති ක්‍රිස්තු සියලු එනියනිහි ඤු ලොයිගෙ ලොවෙරෙ බුංගි ගුවෙතෝ අවුසුන් අංහෙලිගු අමසුන් හිබිරි උබාෆු සියලු ලාබුගේ ලුබාෆු
1: Primera Pedro capítulo 4
0: Ligia lubaiti Itara kela sufriru Cristo lida ugubu Lunti ginye anansa nyo wa malu wa sufriru kei ligia Adiga le sufri halibe lida ugubu Mabafu halifigo luagu Lula bagari dunin Libiri libagari keisi lugunda bungiu Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisiye bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palah muti meha luriba haritagu, abacharudu, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueri tiga nigi lo mafala kumanya la lidan la gibri ibagari le. Ligi hadum ne habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agu fe seruba ligi buge bungi. Le aransa nyo bei. Lula guser gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligi ya. Apuri choho alubei meha uganu luagu tia salbaru ni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana beila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. La usu hila la hagubu. Keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. Derege gua huguya me hungua lun afuri iduni. Loginye sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu. Darugwa ti isia ni lau saragu figou. Resibigua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu y debe si le jeresi birbe lumange bungyu. Yusu le cada aba lu le servidu hon amo. Le gabafu beilu la purichiha, lunti la digani según le renu bungyu. Le eseri viduti, adiga lei la usun ere le lichu be bungyu lu. Sun kate le hadigbe, adiga hume lida aba y gabri le lunti lichigunua ueriguni lu bungyu lau. Lida gien Jesu Cristo. Le kaduna baling, ueriguni, luma ubafu lu sundan itarala. Ni dunha yuhise tianu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Cristo. Lugañana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Cristo obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gie, lumama la loegie la farha, o loegie la liberuha, ni loegie la dira aguni libiri lurudu, ni loegie le meter ulidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramutu loegie lanigu la Cristo, mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uweriguni lubungyu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanarigu lani gubungyu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungyu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungyu, lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamome habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweriguni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, ibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buritinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Maguda te bungyu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labugie luha bubungyu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hung demele la chiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migere kwagudu huma hungwa lun. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei lagu ligia meme laginye, asufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungyu lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon, leginye aguwa rubei von, Luga fara mama lida lueni gule magumucha dipei. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu. Sun andan. Itarala. Nona hanyon tirere gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu dugu da go lun hafine. Gefe aume. Hun luago aniha la larini bungu le tima tima tibei. Derege da guameme. Uma lida areini ligia. Mabu gahanya afinya tinha Babilônia banyahun. Haginha lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinha ginye Marcos hun. Le itarabei kama hamuga nirau. Busugu huma hun gualau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Le agora ubi von luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lubei von. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga seforu lue lagubri igabri lanina ubole. Ligi lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon ederege raguni ungwa lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le timatimati, Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, mabur handig badu. Itara luba, uwala nikata asiana gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gule Jesu Kristu. Lema gumucha di bei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidina la, afinetina luagu buidu la lu narita guagdunum. Luago luyeri I bagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusun wandan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichu bei hun. Luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bai bungi uguchili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisi ebaine, leaube ome bulani ugunda.
0: Agamba omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu wubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Logi nyasun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyara ati, la dariru ni la nichigu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri burilumagi lumagi etibungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahi baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibai. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere gynyen le purichi ya bai honga fiko tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagudu ni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia haha gana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, lausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itarahaya keisi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Siyanti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula digunen levuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia dimure buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu leilanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibini haguya guanarigu, idamu niñanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nien kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule. Enisefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le. Lunya largu du niña. Buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hong. Luma subu dirungu bay. Hamanin umale surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu laguflira linaru dimure le.
2: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubay.
2: Agara bo hatu buir hu swampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhe en juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Ti da biangu bay. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frende y humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniya gubay profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habay wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinya gubay. Rutima humay le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei. Luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da hume ginye. Iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti. Haba girigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse ru lu hasakri hasun girigi. La chili rubabeyu ligia. Lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhive ruti ariabu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu walu bungiu sun sui na gubai. Aguro banyo humei la chiliru lueiru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu ladari runu bungi lida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obowo ogun. Itara lia ginye laburi habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi lu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihi burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara kei haduga tun buritibiri liburu tolerenu bungiu. e feri di ruba lu sun dan la diga kateile. Digia lu baiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lu baiburi kateile lu bare megiwa. Konigi guwa huma hungua, lu ehe yedunu girigia vuribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu, naburu hanyi burikatari len hun, luma fikon ha huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudun ala wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudun watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuli ruti lao lugumadi, jee tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahi tigrigia le adigabali le lubaibu ibuingiu. Hinsi ya le buingiu lu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le ariyanguti logo lida nyila aban luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu habayin hun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asu gireina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti luago lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingio hifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi hun nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi hun agubirigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi hun nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be. Luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu honda. Agamba du logo anite la, laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duru li logo, lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida. Lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburu hamboy lubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidien la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eye habany. Hariyangu banyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. hagelaka ni kubanye Kristo. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Ariya kubanya logo Jesus la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti, tida hanigi. Ahi hatika itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le makumuchati. Kaisi lariya kuni Jesus uon. Naburha nye imburi katari le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun katari hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu wabain.
1: Primera Juan. Capítulo 3.
5: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara la laguaruni wamon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wama, ligesia habaliwa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ejili Jesu Kristo hon. Niduhen, insi atin nu, lirahin hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti luagu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigu wa lumuti lilurudu buingyo. Lugundu lo kata ile figo bwe, ladira wagua lilurudu buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahitile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inliru buingyo, lo lagrin chaguni luadi kumari mafi. Uwati ni aba le liru buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu liru la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubwe, O misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu le hagambu we lumage furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bui mafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ya tia waduhen yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ya ni tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate le wadigubi. Itara luba wasubuduruni lidangieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge mwingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati mwingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madari ilu wanigi duru wawago niduhe ino gayara abai wajabu indigibuge mwingi lau vemenigi iluago. Logu lichu kubela sunle wamuri haba iluma wawu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboy wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
5: Ni duheinu, hinsieti nganu, mafinyera huma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu grigia liji. Agamba ten logo liabi bala sifiri liji. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidambe, sugu lao lani mafia sifri le hadambe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boy lani kubuingio mahati lagabuni italalinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu hinsi etenu lunti hinsi egwa wama wamagwa lugundu lumage buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingio ani subudi tiginye buingio lun. Le misi habuti ibidi egili buingio lun. Lugundu isinyani buingiu. Arufu dalumuti buingiu visinyelun lau launahani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama galidagi. Aniha isinyani bai. Mama logu wagia la hinsi habubai lu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubai wong. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduheinu hinsi yatinyanu. Ahi hinsi ye diwa luboi lubuingi witara. Lun tiginye hinsi ye go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. Lausun lira. Ahi wa hinsi ye go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufuduni visi habu sunsui na guboi lumbuingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya laginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu. Wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire buingiu. Arinya ka wamoi luago lunla la salbaru nu alono hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubo luago lire la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya gine buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lun buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya gine buingiu lida. Italalinya wayabu ilu insinya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Yesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Buga lumuti isiani tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia. Uwagi liri gulinya hinsi ya ni le tima tima tilida. hinsinya ti buingi won la daga visinya dolu frumi. Ahen arinya ga bagrigia, hinsinya ti buingi unu, ani misinya ti libiri lun, ye ti grigia ligi. Logundu, ahen misinya luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siyamboye gen hinsinya la buingi lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsinya buti lu buingi lun tiginye hinsinya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu boy, age lirahunyu banya buingyo. Ani sun ha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinse ya la buingyo won, ani adiga wa mwi le luboy boy, hinse ye ama ginye lirahunyu buingyo won. La digu no le luboy boy buingyo, Ligia isi habuni bailun. Ani mere ngote lagufuli runi wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bailogu Jesusu la lirabu ibuingyo. Ligira ugunye gayara laganyi runi luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu gwana rigu gefenti loo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi gwana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu. Choru lumuti tida la nigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lira. Le larinya kwe buingyo logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihin boy lira buingyo luma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile, uwa boy lira buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kukuya le afinye boy luago lire buingyo, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingyo, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingyo wafuri yedun, Subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahin ariha aba agrigia logo la diginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihin figo lani na oveni. Malati lo lafure idunu wa lun buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumo mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigi bali mbuingyo kaisi lugu chili maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruhalila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyo goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi na buri hanyo gara da tobun nitu. So lanua diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lumbo iwama baila sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, hareini, hakute mehebo luma hadarangi ilun, un lida inaru ni luma isi haboni. Onwe bunugunda lau nadari run hadagen hirahunyun abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungwa bagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun isi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni lumage furumi etidan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligia le ye bai. Le lagani bai Kristu. Koni ki huma hawai. Lui heferi diruni le mingui bai hun lida agen huwa digmari logu Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu da han Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu da han Kristu. Anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahen achili raba angrige humo. Mama lau arufu dahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuseru tina abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun. La gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Togi ya la nuwa dirubo buingiyo. Itarala.
3: Turuwali garada apostolu Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburuhanyu garada tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sunkate ibon. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo loe igen Jesu Kristu ariaga nu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi yati nu buiti bauseru lida servidu ni le badugubai hon waduhenyo loe igen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibu gen adamuri ni leja bai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu idera go banya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawai yesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibide habu banya lubuingyo. Ligia lunti lubai weteni run hon lun videra go ninya lida la purichi honnua inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inarini la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti narinyangu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri larufu dubai bungiu, Luhuan, kapitulu, aba. Ani habri kata ile la rufu dwai bongi lu Jesu Kristu, lu la subu de regada ni hon lanigu kata ile buri lumba ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, la ulouna hani lani angeli lumu, lu la rufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le la rihu bui, ani gefeti luago lugano te bongi yu, le meme la choru rubai Jesu Kristu, flese iwa tiña ha.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ibini likali kinhagaire le lwagu bwe wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lwagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humwe lwagu yarafa le la laruwe habungi yuhon. Nani hane hun lwagu lida lame weyu ligia anari metimabwe habwe chunu wa lila na fulasu ligia sigalo habwe chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huwia lila na Korasing, ugiabu huwia lila na Betsaida. La duga lunhamugo uburugo la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa bi lidan huburugo te. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habwe chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugo le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
2: Aba la rinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu la ruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
3: Aba hagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia. Lidage hakuja su, lau ugunda ni, arinya gina hagia.
4: Wapure me, ibi ni sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
3: La riega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, agru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guburi batia. Gunda huma lwagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
3: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riegu.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kata ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigi ya nugu chin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kata ya la nugu chin nuwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
3: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu serunti ya yebe meha harihi ni le harihi bigweto, gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
3: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
4: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchaditi?
3: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italiyagi ya balinha nyei.
3: Aba louna bu lariyaga.
4: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
3: Aba ti lariyago Jesusu lun.
1: Bu iti bauna bu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
3: Kei ti buse la, arufuda ati ligia, La rufudu ni lagu buidu la lalugu dahan aba lariya gu lun Jesusu.
4: Kata yaga nibiri gubaya?
3: Aba ti lounabu ni Jesusu lariya ga lun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luweye sun aba harga du ni hiweru tin. Aba hiweru honi sun le luma bai tumaladawra gun. Ulesi hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme umaligia. Dale larihi bali wuguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sugu ligie aba hada gien la duga wagun levi nyengien. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigiru aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Da le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni, aba lawari ragudu ni luagun lilugu burigu.